kango baya Kukosani pe basalisa kayo na tango ya mpasi Kukosani bae basalisa kayo na mboka na biso Reconnaissance, epa ya Patrick

ma posta ga ji su yo ala wa te ga ba yo ki su mo ga ji ti go ala wa te ga mi po po no to ga ji ti go ala wa te ga ba yo ma nyu anda ga ji ti go ala wa te ga mi po ki su ri ga ji ti go ala